jini na le duk duk gaya chik kangal du na duk duk gaya e zu ni sam ine jelong ma be me binang ni binak libo bin zene drak phung jin duk ja de sang de ne ne binak simji tu ju je ni bin simju halam rang ma ju ya chik bin ja ju sim gom myas sim jen ni don ka ni ne shin do phak ba jen de zi gen zu ma yi ge ju ma jen rang ya shu su de ne da li ne ying wo do ge yu de ga tao thor be dak bisi tuk la khang gu da lam ni me tao thor cha ya lam shel jik da ni shel be idam tu ji chim jik mo gu na bu zu phan nok ji idam di i nang be ye ya da lam she cha sum che ya jik e lam ri mu chi ye yu gu da lam si e je da i nang pe ne lu yim mu sa da yim mu i ji gu khan on ni na mon drak da ji dam ji pe ne tu ji chim mo ye juk ji je ud le la cha ne mu nu mu ru nyak ijabota inang ozo muzuga anyas inang tor jagal shial shoku recursing pelnyo ji yudi no murunyas eje phakpa chende ji khagang khirsipani nyu ti no ni eje geyak se inang phakpa thuji chimbo truya yune inang sha lungdani it no ni ji gelong ma pemsi ta lamesin ozo muzuga gelinya sungnumbu magai ninan lama kadang jakbang ni sam ta tor geinani chik nishel kinni umdin ti ze rukuk munonye lamasi e shukur ta lamasi yaakmar e sungna ta inaase kin ngoto di rasu inene pene gewishini murunyas inaase libo nazarasun it gewishini ngoto di geran ngoto di zinikritu murunyas it minoye inaase le di jungu ine dikbak chakshin dili marasu muru inaanya lamasi e sungna itu gelong maa pemasi ta lama eje watonya ta tor geyikuchi ta desyamunu sema taikyo lama atan manasuya ya desha muno bi sim dungere ngus murun murun di lama ja eh shusu muruni ani kema ki lama jimboche na tsera ngonne da de tsunje ka ledang molamse deoya de lama i jeje muruni ta ngok lote ya na phama ya na lama ya na inang la janu suga mununi nisel tsio to be shenme siga gosu ye mununi junore yimur ane puna yimur ni ji ni xia zane gui bu munu ni ta le ji wang ge xi xia ji ta ge nen a tuan ya ge guo su ji jie dap zane munu mu ru ni ta mi xi de ne ji ta la me yu zhe a tuan ya ni yan ma ge ni yu ji zane ji ni si mi zane nu gu munu ni ya ta la me xi ai xu gu la me ya ge ma ta sung a ji la me xi es sung ya ta la me xi cha guo de na jia xi ji ta yi nang la me ni lo me ni gan ji bene ta jing shuo zu ne ji xiao nong mu ru ni yi jia bu yin ak ji de bei dun da ji bene ngone dang ne zhu ju mu ru ni yin an zi ga dun ya mo go ni e la me es sung nang ji ge long ma be me ne yo me san ban me ne ji da ji la me ji da ji wa tun na bi ni to ru ti ge yu jiu bu ji de jia mu no se ma tai jue ji la me gong mu jue zhu pe mu ru mu ru ni pe ya ji la me xia dao ji ri de ren de ni ya xi ji de yo me san ban me ne be dang ne nyam du ji zu jagar shar chok likhar sing pelwenyu yijik thor chuk phipjik ta gotu e je nang ta jik thora pheuya bisi tukla khang nachal nime yara thaga bini eje yuya chik ta dubya ya eje yubur ta eje wa ga bisi tukla khang ku khembuji gongbu zo ya tom lengro gebul eje yangse mutung ya ya chik khumnu ya lusu ne ijaboda it gonbuji ku ta bire jegoni lobon umje ti dababa nangse ngata gut lumbu yar to chikpene tenimunu khebe chikelom di ayuni nider ta binime jaya ta bi ngata go zo khumdi nangbe nye shulg mina nye birbana ji dredunya ijik bire da ijik yar bisi tugla khang gergoni lobon umje ba nangni ginimbe ba nang ya ya ijik yar eje bi gelom ni me yar jar ta itne zul ba ji ta ngol go zo khumut gomu zo ya ane tome lengo goyo shindono yangse mebo ya eh kumumunu ya nou i jakbo da i ngone dana ngurku chik omo gonba ji kumdi nangbe nye ya yare e pishe gelongmise shugur ane gelong maa pemisi da ut iri naongde tujisi namda imshindara rang ut tawanyine mikri yimuru nye zinyine nye tangteku ne zamu mibuzuti yimuru nye iri draba nako ngayi kumya nye zane webaprang zane munu muru nye chik itang xianme di cei nang de diw nombu ngay mikri ni muru nye ya yaakmur e sungbur ta birbaasi uzu taigya ya ya chik yirang pepe yirang pepe nang be nye ma yinda chut yik yuk ane kum pepe

jina halam ni bui ya ha ji tor pyo da li ti ngo da ji tor pyo sang nang ta ka tao de brown jin pho ne na ka bina ju e je su ya de jan de ji du bui ya su bu da ji sang nang ga ji ga tor bi re mi le ne chung bu le ne ngo da ji ga tor pip ji long ma be mi zi zi ya bu ji long ma be mi zi da bi chung bu ba ji je ir ba na ya ni ni me ji ti sho ya ne ya e ka na da ji chung bu ba ji Yelong ma pe minime ya chebu yelong ma pe mise ir chongbo ba nang yu ga ji gin ne yang ri nang e je bir chongbo ba se nga re yu ji kha je ti den yu yu ji i ji gin ne e ji da ir ba nang je su ngo gu nga no lo ne ya yelong ma pe mise gri nang bur ai bir chongbo ba ji ge nga re je in da body nyu gu ma je pne yin ne se e ji yelong ma pe mise ani je de no yu gu no wa ne bur ani je bun Nubja Ujin Linga Yur Chue Shur Pewaya Shugu Munu Nyas. Ani Yap Gep Indra Bodhi Nyo Shu Nova Nyakbur. Yap Gep Indra Bodhi Ni Da Sha Tharumbur Nyas. Ani Yum Yom Nyo Shu Nova Nyangrikur. Ani Yum Yom Nyo Sha Tharumbur Nyas. Da Ani Lama Jopi Ngutub Nyo Shu Nyakbo Nyakbur. Ije Jik Da Sha Ya Li Nesum Di. Ani Gayumbur Nyo Lojibat E Shu. E Shu Tongbur Gelong Ma Pemach Da Pinak Lipo. Not the no, been a gang and no tizzy, and the tumble banang, yap yap in the body, shawunye, that yum yum ye, shawunye, yjik da, binak tavelama, jijik, shasaro mununye, at the binak ach, dama balagini, nubjo uyen linga, chujur peria, jim mununye, et ya luki bach jubur, that binak libo nazen oak tizzy, that umdinazu eat bach you don't dare, sa munu bejik, sim tagyoda chodiaks. Ani biru tongpul lengani, ente binak yo mo samel mbashel, ani gelong ma bemisi yakmar esung na umuru ni. Ta kema kyo, dire dungal ma, udang ngoto jikbine dungetem kurguk ni mingoto, nyingoto di inyas. Ta kyowe lela, kembe zene de, kyesuk zizene ngok lupo ne bine, bine nazi zene, lune umdini siang ya jikumdini, yimuru inyas. Ta lusbuk turu yongyukji ni, cha ni yanzi, gyazungoto kiriya, Sujilan mono yes. Tany debe negang zume jini jin bra din po dong but tini and the guy in burinus. Ta is a korok minio jini tirang munum burinus. Is it mik chamajin chick bin a brang ni branchin wood bazo in burinus. And yap yep jini chick dasha taria mununi dum burinus. Yumjin amaji cheddarjin now on movie a mununi dum burinus. Ta bin a mok lote yamach. Mingbu dharma palaji, ani chueka shu peoya, chik shu monyi do muru nyas. Tang anang chue ni chilung manga shu me, lama jobe ngoydub nyoji, ani shinga shiye chaya, da munu nyi do muru nyas. Domzik munu jik lome nyingo do umdindi le meregi muru nyas. Yes, da sema takyo nogu mono, chik sambalma ii nyaya, binak yo umja e sung nang. Da legi wangge shis, geyo inanani jik da, Jira prang munu muru nyas. Ta mishi te ne, chiku din sunder chichik munu rasu ji, ta nye, ta ne, ta ki nuku mun sambil ma nye ya, binak yom cha e sung nang, ta sha munu dunga ya e sung nang. E sung buru tor bedak lumbak bishi tukla kank, bine kusung tutin gamp, yelong ma be mak choka tsul kai jir ya, juge muru nye. Ta jik yu je, yelong ma be masi sambil ma, ne betang ne halam mijik tor tau pheoya jangla sum ngodo de das tor pheoya chik tor de ga ombur an bi tat samel me i chik chik kim de jo sa ngye ya chik tat samel me si chik kim de ju ta it ne je gelong ma pe menang it ne je ju ya tu ji chim bu ju ya li ne ing ngodo de it ne je ju ta it li ne ing ngodo ijik ju je gelong ma pe ma ko li bo na zen no do no nak le duk yo ge de sa mo no kang e tim lai Itogur that Samuel Michel Gelong Ma Bemisi, that ye it twigadi, Nishel Tamgang Beum Dinijosa, that ye. Eshat. Zikta Samuel Messi, Gelong Ma Bemisi Gano Nasin Yayasi, Tamgang Bene, Glam Tidilu, Yum Din Gruji Tiju. It's been a jiggly ting on the Gaji, Taria, Leper Druya. How it nyaze that Gelong Ma Bem Benang, it nyaze you. On the Papa Tujim, Gendesi Gomia, it nyaze you. Shubur da biak nazijin duk gebur. Da tode gelong maa bambina tuga. Da nganangde ozo udnyazo shirgozo dit ajang imijin deran damaj.

0: kelin nang dhomur, kelin nang wajin itnyung nye jiz matra sakti ijin shim jiz tundu ya ya da songgoy dhomur, da chino ya ya da songgoy dhomur jina binang ta nyung nek tim jiz oya hin ija gula da thora nga la shor kye wunin da gugbu chayim dukjek na kshadu tim baju gugbu ni jorbu nega ga da songgo songgo dhondi nga tharap munu dega iga tsi bhekim tsi thongo nye wachinang de gugbu chik da ime da gugbu chik sum da iga de minashe nga tharo yina rangsi lelan che siro dhungi na Chishibujiyinaya rang jik dunrukamara kisu. Nga tharu lati niyata rang matjinang miru laga kisu. Nasa kako laga kisu. Ta lengan, ijuk lengan ka sadam. Nga la tharu yini lamsang shakchang ya ya. Kinguru idnyan jay, kinguru chich. Maghrut yan naane, idnyan jay na pina shakchang ya kusu mado. Nga tharu oya ya yina. Ti rang mat miru. Ti ki drama ra magano, ki drama ra ganyuko, bachayno umjin gata rautum. Jik de, chitong oya ya yina. Chishibuji trekum yin nesu, ta irak nega kisu. Yamani bekim ya bremni su kosu ne umjinga cha kesya da oyaro dumur odpa ta kinoya ya chimji zo da chimji jimur da ngadang chi jibu ji khur mo su da dogje ne khur duk chebe ya da itna dan dan no rang imur ija bule da da ngadang nyune su bule da lu ji ta thup che nga ma wa che sim nam do gi male ba nya da isum ji ja go do be sa lu ko u ya ya da nyune su la ten ya chi jibu che lu bu tho ga da ira ga ke mo su rang lu ji ko u ya da Jemni begim shanya kuya zule tina yida gakir mawusu. Yida zikir mawusu masu yuga yuga nye bole da sangi kuyuk da yandan tepjuko. Da umjin da leesadumur. Da nga ma wache wale tina da nga ta nga ma taro ya kamesu ya zule tina itki itse yukbiji zikur mawetu nina dondro timukbi dunga chis monu chusu. Dondro gakir mawusu. Ijo tse yukbi nega psu yang da sangi tepule sangi sasang sumju zangi dachamanu sung namda sangi sung yandan tepjuko dachamanu da le. Samsao. Ijuku da rang semji te tamaraga samna motong yaya da. Lipti ngani damul tena semji tega zukshuru dumbur. Sim da namdoge malawiya semji tamaraga sam motong le tena. Zubuchigi nyewa sarangi dungal chi kurmawasu. Sarang dungal chi uzone kursar uzeya. Yagbule da si jukbuchiga ya namkin giwe gongan topchuko. Rang semji dejamna jamniji janzuki sim kiyokje le lenshu tening. Namkin giwe gongan topchuko gyuri da le samti sadumul. Gada nga tharo ya yine lamsang ne sha cha che ya cha zu ni bu dobshi ko ne cha che ne cha zu nga dang dibu da yego da zo zo sha chang ji cha zu bi ya lamsang ne cha che u yi ju nga tharo la tin ya da cha che u ne ga ka rang si da sunga sam mo khak ma da sunga sam mo don ding don ding pa ba jan ji sik da pe do ni de da ro du mo te ba ji don ding da nga tharo da yi chi dibu da yego da o ya yo mo la tu ji se
1: la yin nan sta da Nangchue Kalupka, Tawang Kunbak, Nangchue Gegen, Kishi Sangita Shisi, Saga Dawak, Ngode, Nyungnek, Payunin, Nyungnek, Timuk Toka, Deshe Naya, Sungu, San Nangombur, Langina Dao Shuje, Kinme, Sanga Chukuling, Kunbak, Padma Shiri, Gabje, Kinme Rimuchi, Si, Uy Tsungu, Gendunba, Langye Banang, Si, Chendezek, Sunga, Changsar, San Nang, San Nang, Sa,

Lainginang stada lungtinga tawang dundwek lirim nangche kalopka naje tawang gwanbak nangche gegen kishe sangitashi si sagatawak ngode nyungnek payonin nyungnek timuktoka tishe naya sungu san nanghonin ijik shuje sangak chegorling kinme gwanbak padma shiri kyabje kinme rimuchi si Uy tsungu kintunpa lhenge ba nang si chandesik sunga changsar sa nang bur. Lhenge na udebka lungtingang tawang tundek lirim nang chue kalab jidus. Lhenge changpa nubduk suze kuro lhakti honi. Lhenge na da lungtingang tawang lirim setaji kozudur. Ozuk naha desh nubduk lirim tetenin chuze kuro jusen nang sa. Chuze kuro kden karmichi je lirim charuka hindiga jusen medoyen bur. Deshnup tsuze grok ten karma khilije lungtinga tawang nomnyeng odun shindun lirim chiko zuyumbur. Desh u lirima gyankar yug ama dhruji itunsi kriz donu gyunchak sumba trolma sambol hundubma parche lamsil kewe shabden chendesik tueba yigyanin ngomul.

Jinye lo, du sum sang ye kuru limo che, ngoy ro kun na tiwa chin bo shi. Pa che ku se ti to ro bo sa ro sa wa tiap so jinye lo du sa. Chi na sang me pa che shi wa ta, sa ma lu nye chu wa jinye lo. Du sum sang ye kuru limo che, ngoy ro kun na tiwa chin bo shi.

0: Hello, namaskar.
1: Oh, tishtale madam.
0: Tashi delila.
1: Samu di hero del.
0: Lesula. Pimsiring la nang siya la. Tish samu zipu gonila.
1: Samu to sampno star se yoro yari yari la te si sa sanya samu siya.
0: Lesula. Echi ko tish to su nila. Inandu je samu sen gan ba nang.
1: Tishtale to verhan ye neilu. Nila. Sama mu ye si ni. Nitang. Ta ku to. Tuang suru ye si ni.
0: Les.
1: Samu siya di ni.
0: Lesula.
1: Les.
0: Ana utiuchi. Desh ina si tukti na ngosamachit ina shell. Puini kri duk chanume arela.
1: Oh, thiske. Mula.
0: Lesula, tujichila.
1: Oh, thiske, ana.